this week kaya DJ Sean. Malapas ang kaya o dahil trataha sa isi mga pasukala.